si nou mwave mpe pou dje a Te gen yon fwa Li te malade Li pase 12 an Li pat kapab geni Tout kote nale Li pat jwen gerizan Li te kouche Te gen yon fwa